chin rusak rin rulan dila chin sabas kano kaska tong wali yeto kung saan ko alabansa tong wadila kasi kita ako na chin gusto ko na yung kanya kasi sa sintonia at sa sin haiglem na pasok kaska tong wali kung sa ko programa.